kwan na kwan ko sa rochos ni kagwa. Tutlatis ke malis lo kalu to chan, ispichan kirulis kagwa. Aman na kwan na din jere.